0: so
1: hey toboy
2: sa wake ka away
3: ha
2: bom
1: wasi yesu dine ne mo ko toy da yina ko to ma pete me yina pa mu kase woni ahine bo hene

si si si mingu mingu mingu mingu mingu matil nasi na makaradi nikasi ya wati what's it right I do my brand new one party woman ah ya wani party me yapone na na no so wuni ase wuni anko wu wakwa kwa dia dro di ku ni ana we nyumtu ni no onyame atemu abauso onyame me se na temu abauso ne ni ba ye nyuma won tumi nyanyum kira se wo sure se di dia di tele ba kom maram so akosene no he won ku awo na na ni yesu na awo na abo onyame na dia tena ho ne di pone na brebi baba ere cha wa de na ba be se won ni wo so be se wo ya ba se ya ba be ya tuma na me yafu ha ya crazy for baby ni ya ba ya ka ba bi ade sa na ya tuna no abodam abodam abodam ba Christ ni me pesa me ka cho nyina de sa na ka ya se sa from wa sa ba jom brabi ya tumo brabi ya tumo me ka cha se se ka fo de nyina e pon wiya na ma ko ba pray for ma ko sesa in table nasi emun tafra emun kakafre na me me mai ene me kuru aba beti ya be katra ni sa dia ya taso wa ni daso sa and that's up if I

0: Samson answer na obekɔ ne nim sɛ abato edrusu aya na underground campaign bi e kokokɔ so ne ho ne ma anopai ebi kɔso ana sisi ade e obi a agyai
1: ma me nyaba sa campaign ne nya ade e kɔso binum kra ma binum kra na dai na aspirants ne wo mo coordinators ne bibre kra na free anagene nyina sɛ delegates ne wo mo hotels various hotels ne hostels yadi amomo enti wo na wose okɔ mo na so na wo ya de okɔ campaign na sa campaign wo no so bi extra ne dem na so o sɛ bebi aya wo mu wo bebi a wo mu eda nti no wo mu ne mo amɔ kɔ bet sɛ wo ya nka de wa na de nya